ekujuleni kwazo isihlabathi kwisibeletho sona esinamandla senkosazane yezulu nomkhubulwane siyakhuleka sithi wena othunywe ngamanzi siyakhuleka bathi wena ofike ngelanga bathi wena othunywe ngemlilo othunywe ngamanzi izinhlonhle ezinkulu siyakhuleka amakhosi amakhulu

siyakhuleka kuwe mvele kuqala, sikhuleke kuwe. Wena uphezu kwakho konke, siyakhuleka. Sithi makube inala esibelethweni, sona esinamandla senkosazane yezulu, unomkhubulwane, siyakhuleka kunomhoyi. Sikhuleke kumujaji oyema yawo shoni. Sithi makube inala sindlondle ezikulu.